0: ngesi ba sikurade na from the code obi asen ti ya ni it's okay
1: ana ngwa
0: it's okay
1: ana ngwa
0: na assist assist me to bura bono hey
1: lata
0: full bi na drink bi assist na course ni ti drinks na yesi wole obi asen ti ya ni it's okay
1: ana ngwa
0: it's okay
1: ana ngwa
0: na assist assist me to bura bono hey
1: lata
0: full bi na drink bi assist na course ni ti drinks na yesi wole nda assist yes
1: why lata ni ti
0: head mama no wo na data pide secretary oya woni o eya akatese page ma data eji sa wo do to bed
1: o se ni
0: na ka je se mo to unu mo mo wa ha sa wo de o ye bra o do data sasa nsha ke urade
1: amen
0: na data lock lock office no no aka che secretary so bi aba hwe bi aka che se ma
1: easy for traffic attend
0: aja easy for nati
1: traffic no go for it
0: letter bien ese akobi koyi si na so ri no se si no ada ko mo e bo bo da e si so eni ko da obu e bla ni ba bo cha o
1: o de obu di fe no
0: lo sha da letter la otu mu so wo yed
1: phone so no bo wa ta wi roja amen
0: o sha pa pra de hwentia na keke dro no wo de atu atu aga
1: wo de asan so acha ja kan ni na
0: o na me bo me sha ma da letter
1: wa ya de wa ya de da letter ya de
0: ube ube te
1: amen
0: put a full from
1: ha emergency so se en so e breda so
0: ti asan dia
1: kan ni na
0: babro sa no mlan ti biri biri dia wa go ba lo cho no wo ho ka fo no abalo no
1: ano apo mi
0: protect it
1: me kai
0: 36
1: babia gano 35 protect it
0: 32 to 35
1: your four yire niti
0: what ya sham no
1: your four yire niti
0: your four obi yire no
1: wo niti
0: tini tu ya soka yan san ni
1: nyina
0: adwini your four wo niti press 35
1: na
0: o mo nsham etire nsia
1: temu adu asam yenu
0: me pese draba no ofa nkofo yire okwe mu wonu pese wotwere
1: wotwere

0: Malachi chapter 2 verse 14. Chapter 2 verse 14.
1: Wase na mokase
0: emda
1: so ana if say why won't to bring
0: it to amen for better for worse no eya djuma eya for better
1: daddy pan to buy mp
0: be ma adjuma say na oba sase na obiwu sa sam wo fie
1: ofa bi ka ho
0: hallelujah
1: amen
0: obi a ma ti no num no oba fie 12 o'clock
1: yes
0: na djuma sase of course nti wodi men sam kire na yire
1: sa
0: Bible says bra mu tra wa better for well. Hallelujah.
1: God na bidazini.
0: No man ti bo plant yiri mu a. Eh, adan na wo wa
1: wo she kwa no.
0: Ko jiri no.
1: Sa.
0: For better for worse. Ena ni e dane ma she. Na be me ma o nyino. Ena wo bidazini.
1: Yes.
0: It is good baby na sa wo ja wo yiri wo ja wo kuna. Wo problem.
1: Yes.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: To aso e.
1: Ona ko jompo.
0: Fa ba ni sa. Enya wo sa wo ja wo. Ba dia no a. To fo amugo a wa mu ntie.
1: Eh.
0: Ena fo fo amugo a mu. Ba so ko wa nya wa cha nko
1: ko
0: fo nya nko mu
1: no cho ko
0: cha wa ni wa tra sa si wi so a am teje to aso e
1: na so ono ne ho
0: ka sa uja wa ba dia no a so fo mu ko a wa mu tie
1: eh
0: na fo fo bi mu ba so ko wa nya wa cha nko
1: ko
0: fo nya nko mu
1: no cho ko
0: cha wa ni wa tra sa si wi so a am teje to aso e
1: na so ono ne ho ka fo ne wa pam ye
0: le wa so ono ne ho ka fo ade wa pam woni na pa bo
1: mm
0: eti mu fa wa dia ni nko awie ye And the bushwa bebre egu kofo de. Bible court wo kohwe. Hallelujah.
1: Eba manti.
0: Eba mamunti na.
1: Amena na tumena so.
0: O twaba.
1: Da bi o.
0: O ka se pe pese dia pete press a copy. Boy pe.
1: Hallelujah. Amen.
0: Uni be ade na kofo bi mra.
1: Epe na na tumena.
0: Nye ni pa. Wa. Fese no.
1: Da ba so. Na ba wo.
0: Aha.
1: Na ade de na ba kwa ohwe ho ase fo bi
0: ka.
1: Nhwe mu mu ho.
0: Na
1: ntwa ye.
0: Ano. Ewi asifo apete awade no to wo. Akwa ye fa me cheka no sha. Eti oba ji asem kakra bi a na koma na hura kosoro. Cheka wura didin ya. Wo sa wo cheka into chapter 13 verse 4. 13 4.
1: Mu ye ni.
0: Awade ye ni.
1: Na mu awade pa ho fin.
0: Na mu mu awade pa de.
1: Nyama fo de.
0: Eh, adwa ma fo de.
1: Ye wo sa wo sa
0: wo ja me ye wo ja ni ko bu atan.
1: Yes.
0: Simple pa de.
1: Amen.
0: Wo Munni awade ni.
1: Na mungu awade mpa ho fin.
0: Na munni munyi awade.
1: Mungu awade.
0: Nya. Fo chema. Abetse. Arisamo. Na nikunu no ko waso bi. Ba ko tudidu a wontwa.
1: Mm.
0: Na ko ja nikunu. Fo wuje pa. Bible sa awade ye ni ni.

0: ne ne ye na debo hu no protocol royal
1: obo hu no
0: e jage
1: wen
0: for the tv so ba kan no no mele ya ko for gan yes get so and now say destiny chef to one to him e bi ba lo na we so obi a she da to ne bo ase e di egutu wam ne kese say at the chef the chef fridge blog
1: e blog
0: o di je one cd
1: Amen.
0: Nso obi friend ho se wo ye sofo. No to me the sobolo battle ba ko de mani pa 3 million. O wa official no ye. Tete ne ye pa. Ni a wo en chire chini. Are some na pick no. Ni me to da na mo bu ni chin chin da ti na mo kino me tu. Ano boss no. O do na ko ju.
1: Amen.
0: When the plate wo ho ye friend na power.
1: Power.
0: Kan na if be change. Jo si. Na e wo na ko na ye se na beto so. Na ye chi na chi. Jetewune ebuju na chese twateba woni kito sister witinche do memo ye o mo chepisa o din taso mo ntego
1: aw
0: wonya de kawane buses sofa we fear de ari ahoto wunida tjuni shushunante shushudi sanjire yachi shushwan shushwe urade achire kwa na oyo odunfo ni mogboro hufuo bla bona yi onyakopon wo bla odiye ni bibia Oko akrisa to won. Bi ba bo nu nya ko che na odi aye. Tu wonya sa na urade kan.
1: Ah.
0: 46 10 se e ble sem na ye.
1: Mm.
0: E na me urade metie won ma bo awo. Nya sa na sa me. E sa wo pre. E wa abla na wo bo. Na sa wo su fu sa ne. Eh, ye die e wa urade sem o. Me na ba bi. Eh, do. Ne. Sa da si won ko to. Nya sa na sa me. E sa wo pre. E wa abla na wo bo. Na sa wo su fu sa ne. Eh, ye die e wa urade sem o. Me na ba bi. Eh, do. Ne. Sa da si won ko to tabs.
1: Eh.
0: Nyankukwa. Nyankukwa. Makopu mu cha. To se ka wuda nyi tana so te ba. Peja me. Na ntia ye ni biwa. Na ndo. Na ntia ma mi tia ni ye tia ni. Na bi fi no mbaro. Amen. Ma pa mi ndia no ma Christophe. So that you won't go to. Nya sa na sa me. E sa wo pre. E wa abla na wo bo. Na sa wo su fu sa ne. Eh, ye die e wa urade sem o. Me na ba. Eh, do. Ne. So that you won't go to tabs. Nyankukwa. Nyankukwa. Makopu mu cha. To se ka wuda nye yi tana so te ba. Peja me. Na ntia ye ni ni biwa. Na ndo. Na ntia ma mi tia ni ye tia ni. Na bi fi no mbaro. Amen. Ma pa mi ni anu ma Christophe wo. Tie na tie na tie na tie ni ye pa. Christophe na kwen. Mm. Ha du fe be baba.
1: Mm.
0: Tie ni ye pa. Enye fo ni. O ya ni lu e no machine na o mo shini beju e na o se code aje kare kai bu sho o se fo le mi akra no o ko di mi ana ta wa o ko di mi ana ba ya da le kra ja ji o e ma ga na di mi ana na ho ke na na ne wa na ti fo e so ye le mi ya na ko ya tro gu aje na ka se
1: o di fo mi
0: o di fo je na kro da no
1: so mo che
0: ta da prophet ze se ko ma se kra de ya cha na ti fo e gra fa ba do se ro adaje ku se de do do na mu ma eti akra sei fo ni bi ma fa so sa bi ko kwa insabo wa na se coat aje kare kai bu sho o so fo le mi akra no ko de mi ana ta wa fo ko fo mi a me ba ya da le kra ja o ji o e ma ga na de mi wa na ho ke na na ne wa na ti fo e so ye le mi a ko ya tro gu aje na ka se
1: o di fo mi
0: o di fo je mi a na da no
1: so mo che
0: ta da prophet ze se ko ma se kra de ya cha na ti fo e gra fa ba do se fo adaje ku se de do na mu ma eti akra sei fo ni bi ma fa so sa bi ko kwa insabo wa la camp ka so o tre kru tema 32 akwa ku o fa fo be ko ba tu ben
1: amen
0: na bre lo de ba gburu dia ka na ni because bi ba mu bo na is ni en ko ba eti adi fo ni nyira hu se I was say into commerce fo ni agu o
1: na obi akọ
0: enya sem kitu o
1: ko peska
0: wa mo mo nso le agu o commerce ya num nyira agu
1: ko peska
0: mi fakɛ sɛkɛ ɛsɛ
1: ni
0: ɛkɔba ɛti adifo ne nyira hu sɛ ɛwɔ sɛ yɛ ntikomasfo ne agɔ
1: na obi akɔ
0: ɛnya sɛm kitu o
1: kopeska
0: wɔmɔ mɔ nsɔle agu okomase yɛ no nyira agɔ
1: kopeska
0: fakasi akre kuma wo ma gu wo ma kogun kan ebi kutani pa ba 400